gutumane itegwatire rwimbo rutukinyeria dinashara na dakika nyanya. Good morning mwathani agucu muno makiria na karibu sana thiini wa tabarĩra ya gukena gospel sunday. Niĩ njĩtagwo Njeri wa Njenga, mũtambu na gukena FM rwimbo top, na nĩ thinacara ĩhĩtũkĩtie ndagĩka kenda. Nĩ mũthenya wa kiumia, na nĩ kiumia gĩa tarĩki 20 mweri wa kenda mwaka wa 2026. Mwaka no ũratirũka, mwaka no ũrathiĩ na mbere unĩkĩte, na nĩ tũragĩcokeria Ngai witũ ngatho nĩ tondũ wa mawĩko make, gũtũkinyũkithia, gũtwarana hamwe na ithuĩ, gũtũnyitĩrĩra, gũtũhaga nda, gũtũthomithia maũndũ maingĩ mũno makĩria mekĩkĩte kinya hau tũkinyĩte. Na tũngĩruta wĩra no tũgire, nĩ guoko kwa Ngai tu no ti hinya witũ. Korwo nĩ ithuĩ tũngĩrĩ gũthira, tũngĩrĩ gũthinĩkana, maũndũ maingĩ mũno makĩria tũtangĩhota kwĩĩkĩra, no Ngai witũ nĩ akoretwo agĩtwĩkĩra marĩa mũndũ atangĩhota gwĩka. Nĩ kiumia tũgũgĩkorwo tũrĩ na maũndũ maingĩ, nĩ tũgũkorwo tũgĩthoma kiugo kĩa Ngai, nĩ gũkũhe kanya twaranĩrie hamwe nawe, nĩ tũkũhoya, na ithaa rĩa mũico nĩ tũgũgĩkorwo tũkĩrĩ na surprise guest witũ wa mũthenya wa ũmũthĩ. Ũguo cihandĩte thinacara na ndagĩka 10 na gĩtĩo kĩnene mũno makĩria ngwenda tũhoe, na nĩgetha twambĩrĩrie tabarĩra ya mũthenya wa ũmũthĩ. Rekei tũhoe. Baba witũ thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ Kristo, nĩ tondũ wa hinya waku na hinya wa rĩtwa rĩaku, we gatũrũmeka Ngai, we Jesũ Kristo na ũtatũ waku mũtheru, kĩroko kĩa mũthenya wa ũmũthĩ, kĩgongona kĩa Ngai, twagomana hamwe na mũthikĩrĩria arĩ kiumia gĩa tarĩki 20 mweri wa kenda mwaka ũyũ wa 2026, na wĩtĩkio ũmwe, na nĩgetha tũkũgoce, tũkumie rĩtwa rĩaku, tũkũinamĩrĩre, tũnyitanĩre na araika aku ithe witũ wa matu-inĩ, gũkwĩra wĩ mwega, nĩ wagĩrĩire, na gũtirĩ Ngai ũngĩ ũhana tawe. Na ti itherũ, nĩ ũkoretwo wĩ hamwe na ithuĩ kiumia kĩgima, ithe witũ wa matu-inĩ, nĩ ũtwaranĩte na ithuĩ kiumia kĩgima, nĩ ũtwĩkĩte wega, nĩ ũtũprovideire ithe witũ wa matu-inĩ, nĩ ũtũhonetie, nĩ ũtũrekeire mehia, ithe witũ wa matu-inĩ, nĩ ũtuongereire hinya, nĩ ũtuongereire wĩtĩkio. Amũkĩra ngumo na ũgooci na gĩtĩo nĩ ciaku, irathimo cia kiumia kĩgima, ithe witũ wa matu-inĩ, nĩ tuoka gũgũcokeria ngatho na njĩra ya rwĩmbo na gũthoma kiugo gĩaku, ithe witũ wa matu-inĩ, ona ningĩ kuoya moko na igũrũ, na nĩgetha tũgũkumie. Ti itherũ, ũtwĩrĩte twambe twĩrute ithuĩ ta igongona, na nĩgetha ũtũcemanĩrie na maũndũ maitũ. Amũkĩra ngumo na ũgooci na gĩtĩo, nĩ tondũ o ta ũrĩa ithe witũ watũheire mũrũguo Jesũ Kristo, na nĩgetha tũkuire tũtikanore, no tũkagaya muoyo wa tene na tene, ona ithuĩ mũthenya wa ũmũthĩ tũgĩkũgooca, twehotha mbere-inĩ yaku tu ta igongona. Ĩtĩkĩre tu gũtũthikĩrĩria, ĩtĩkĩra kwaria na ngoro citũ, ĩtĩkĩra tu twĩtĩkĩrĩke mbere-inĩ ciaku, thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ Kristo. Tũkĩambĩrĩria tabarĩra ĩno, twahoya your presence, tũgĩthiĩ na mbere, ũtwĩke wega, ũtugi waku, ithe witũ wa matu-inĩ, ona gwathĩka kũhĩtũkĩra kiugo gĩaku, thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ Kristo. Tũkĩambĩrĩria na gũthiĩ na mbere, twerekereria moko-inĩ maku mau marĩ na hinya na ũhoti wa gũtwĩkĩra maũndũ marĩa ithuĩ tũtangĩhota kwĩĩkĩra, wa gũtwĩkĩra maũndũ marĩa tũtangĩhota gwĩkĩrwo nĩ arata, ona maũndũ marĩa matũthikĩrĩirie, ona kũrĩa tumĩte, ona kũrĩa tũciarĩirwo, thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ Kristo, marĩa tũtangĩhota gwĩkĩrwo nĩ atungatĩri, ithe witũ wa matu-inĩ, tuoka tũrĩ mbere-inĩ ciaku twĩna mwĩhoko na kĩĩrĩgĩrĩro atĩ nĩ ũgũcemania na matanya ma ngoro citũ, merirĩria ma ngoro citũ, thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ Kristo. Wĩ Ngai mwega na wĩ Ngai mwĩhokeku, tũkĩambĩrĩria nawe, twahoya ũtwĩke wega, thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ngai ithe, Ngai mũriũ, na Ngai roho mũtheru, twaiga nĩ wega na nĩ wega na nĩ wega. Kũhĩtũkĩra thakame ya gatũrũme Jesũ Kristo, ithuĩ tũrĩarekire mehia na kuo kũhĩtia gwitũ gũkahumbĩrwo, tũkiumagara gũthiĩ nyũmba-inĩ ya Ngai mũthenya wa ũmũthĩ, na maũndũ marĩa tũgwĩka ma kũgoocithia Ngai, tũgĩe na mwĩhoko na kĩĩrĩgĩrĩro atĩ Ngai witũ wa matu-inĩ arĩ na hinya na ũhoti wa gũtũhingĩria marĩa mothe twetereire kuma kũrĩ we. Mabataro maitũ, merirĩria maitũ, ona mehia maitũ, ona irathimo citũ, kwamũkĩra magongona maitũ ma ngatho thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ Kristo. Nĩ thinacara na ĩhĩtũkĩtie na ndagĩka 13, tũikĩrie, nĩ tũgũcokereria.

Thank you. Demwe serusine etigaretie dagika roikomi demwe kireo handaga nikio ukageda haubere tumana mudogo to roiskim tuedane utirikidu gia fata takuedana na kumenya nerira na wedo niriatani rikorago re inene muno makiria na unige muge kona mudu ukamuamurania mukagea na ugi mutikana tahuo ni tondu hindi iria gutari na wendo utikoragwo na thayu na hindi iria gutari na thayu ngai ndathagiriria kirathimo ciugo icio ni ciugo cia goro muno makiria korwo twahota guciririkanaga mahinda-ini mari mothe na andu matige uhinga wa kwendana tondu maundu macio ni muturona ni ati nimba yaku no acuthiririo ono akone ng'aragu na muraria ugatigia irio tiwega orona hanini nitugiei na kwendana na kwendana ni kwa njira nyingi kuhoyanira ni njira ya kwendana kurorana kana gucekana check on your neighbor ni njira ya kwendana na ngai witu arotuteithia muno muno makiria ni tondu kwendana ni gwa bata na ungiendana ni kuhanda uhandaga na haria wahanda tarĩu cambikia itua arĩa mararĩ kuona wa karis no ũkorerere hĩndĩ ĩrĩa magabatara kũgetha matikagetha kwa wa karis aca ngai akamatũmanĩra tu ngai agũtũmanagĩra ũkagetha na njĩra ingĩ nĩ tondũ mũrutĩre wa ngai wa wĩra ndũkoragwo ũhana ta wa mũndũ tondũ kĩrĩa wahanda no kinya kĩgethe mũndũ ũgwĩtwo Jusufu kĩrĩa kĩahandirwo nĩ brothers ciake nĩ gwakinyire handũ na makĩgetha tũrĩ mweri wa kenda tũkoretwo tũkĩrora ũhoro wĩgiĩ gũciara gũciara mũndũ aciaraga kĩrĩa mbegũ ĩhandĩte kana kĩrĩa ũhandĩte na nĩkĩo ũiguaga kumana na wĩingĩ wa ngoro mbegũ ĩrĩa ĩgũaga ngoro-inĩ citũ nĩ ĩrirũkaga na njĩra nyingĩ maciaro nĩmo monanagia mũtĩ nĩ mũthemba ũ na kaingĩ na kaingĩ mũthikĩrĩria nĩ tweranaga nawe haha atĩ not necessarily ũkore harĩa wahandire nĩho ũkagetha aca nĩ ũhandaga haha ũgathiĩ kũgetha harĩa nĩ tondũ ti mbegũ ĩno ya kumbĩkana tĩri tũraria ũhoro wayo aca ĩno ya kumbĩkana tĩri ĩtũmagĩrĩria ũhoro wĩgiĩ process tondũ nĩ kũrĩ process ĩkoragwo kuo hĩndĩ ĩrĩa wahanda thĩinĩ wa wĩtĩkio nĩ kũrĩ process na rĩngĩ na rĩngĩ nĩ ũkoragĩrĩra ngai nĩ aratũhitha process nĩkĩ nĩ tondũ aingĩ itũ tũngĩonio process ya maũndũ marĩa ũhandaga tuonio process ya kũrĩa ũkaumĩrĩra maũndũ maingĩ no tũrekie nĩ tondũ oro mũthenya we ũhandaga wega we wĩkaga ciĩko njega o mũthenya kwaya gũkorwo ũrahanda wega ũgacemania na challenges o ũrĩa ũrahanda wega ũgacemania na challenges nĩkĩ nĩ tondũ kĩrĩa ũragetha nĩ kĩrabatara ũgĩe na characteristics nyingĩ mũno cingĩkũra gatagatĩ-inĩ ga process cia kũhota gwĩtiria kĩndũ kĩrĩa ũkagetha ngai witũ nĩ mwega hĩndĩ ciothe na wega wa ngai witũ nĩ atĩ gũtirĩ ithuĩ nĩ tũhandanagĩra no hinga na nĩkĩo igua ndakwĩra hau kabere no igue ta itarĩ roho-inĩ mũno no wĩira wa ma nĩ atĩ nĩ kũrĩ andũ mahandanagĩra no hinga ti mwega orona hanini na thĩinĩ wa wĩtĩkio ona ũngĩhanda no hinga no ũkagetha kĩrĩa wahandire noti kĩrĩa wahandire nĩkĩo ũgethaga no ti harĩa wahandĩire thaa imwe cia rũcinĩ ĩtigarĩtie ndagĩka 7 reke tũikĩrie

ithuĩ twara ũtũteithia atongoria itu kĩroko kĩa mũthenya wa ũmũthĩ nĩ tondũ wa matanya manyu kwaga gũkinyanĩra na ti kwaga magĩte gũkinyanĩra tũrabatara kũgĩa na gũkirĩrĩria na wĩtĩkio tondũ gũtirĩ ũndũ Ngai eranĩire atakahingia kũrĩ arĩa metĩkagia na manaroho kũrĩ arĩa makiragĩrĩria kũrĩ arĩa makinyũkithagia na njĩra cia gweterera Ngai ciama na cia ũthingu gũtirĩ kĩndũ Ngai eranĩire gĩaku agakũhe agakuma no kwĩna ũhotetekanu wa kuma nĩ tondũ wa tucu tuso ni tondu turia twituragira ithuene negetha maundu maitu makinyanire ta uria ithue turenda ta uria turenda ngoro citu ciganire ta uria turenda tukome tukirero sini mudamaki ni orirwo ni toro ni orirwo ni toro ni tondu wa murango wa mundu ungi uhingoke Uguo neguo process ekoragwo ehana. Uguo neguo wĩtĩkio urutaga wĩra. Uguo neguo gũkirĩrĩria kũrutaga wĩra. Kũrĩ Jusufu ũrĩa ũrabatarania mũndũ ũngĩ orwo nĩ toro nĩgetha kĩoneki na kĩroto gĩkinyanĩre. Nĩgetha purpose ya Ngai ĩhinge. Nĩgetha kũgĩe na ũhotani. Kai mitwaro tuteithia muno makiria mwanake tu munini ni tondu wa guthoma na ukagia na maratathi mega ukaremwo ni gukirereria Ngai agutuge na kawira ukaremwo tu ni gukirereria wambiririe haria uri ukaremwo ni gukirereria ukorera tu njohini na dawa ukeinuka hatiri ndungi tiga kũruma maitoguo tiga kũmwĩra ciugo cia ruo na ndarĩ kĩndũ atakũhete akũhete gĩthomo agagũtwara nyũmba-inĩ ya Ngai agakũruta mĩthiĩre mĩega agakuonia njĩra cia ũthingu agakuonia kwaritũha kũrĩa ũngĩũrĩra no ũkaremwo tu no gũkirĩrĩria ũkaremwo tu no kwambĩrĩria ũkaremwo tu no kũrĩmĩra ũkaremwo tu no gweterera Kaiwi toro tuteithia muno makiria. Nitha igere cia rucine na nihitukitie na dagika ithathatu. Can I fame?

0: Asante, Kiana, Kiamurudi, Etago Moses Worshipa, Kadoshimanya, Mumu Makiria, Mudikiria, Todoma de Nuefuku, Rea Jakufu, Nagidogo, Etago James, Na Nikodaga, Todome, Aroma Nyanya, 32, Na Johnny Mwe, Kamari Kemwe, John 1 verse 1, Netodu, Papas Yagai. Ni idwe etekia tutikanore no tukagia na moyo wa tene na tene na turi mudu uria tukoragwo tumiriire muno umene ati widate aneirie papasi yake onokorwo yari na ruo na mitangiko koguo onawe angikorwo papasi yaku ni irakuritũhĩra twaiga kindu tukweheria muthi tukoragĩrĩria ki tukoragĩrĩria kwaga kwinyitĩrĩra tukenyitĩrĩre aca na onawe ndũgetĩkĩre wĩnyitĩrĩrwo it's two way traffic ndũkenyitĩrĩre na onawe ndũgetĩkĩre wĩnyitĩrĩrwo nĩ tondũ ũtugi wa Ngai nĩ witũ ithuothe na nĩ ũratũigana ithuĩ ithuothe ndĩrĩ tũhoe na nĩgetha tũnyĩkĩrĩrie gĩcunjĩ kĩu tuma nakĩo gĩa kia mahunjio reke tũhoe baba witũ wa igũrũ nĩ tuoka ithuĩ ciana ciaku na tuoka na ihoya rĩmwe tu nĩ watũruta atĩ rĩngĩ na rĩngĩ nĩ twĩgetaga nĩ tondũ wa kwenda no nĩ wagaga gũtũhe nĩ tondũ wa mawonje maitũ na maũndũ marĩa twĩohanĩtie namo twagũthaitha nĩ tondũ wa thakame yaku ya mũrugwo Jesu Kristo ũngĩtĩkĩra tu gũtũrekera mehia maitũ kũrĩa twĩnyitĩrĩire ngaithe witũ ona kũrĩa ũrona ithuĩ twĩrekereirie twĩnyitĩrĩrwo twagũthaitha nĩ tondũ wa tha ciaku we Ngai ũrĩ hinya na ũhoti we ũteconorithagia we ũrĩ guoko gwaku kwa ũrĩa kũrĩ hinya na ũcamba mũingĩ mũno mũno makĩria ũtwĩke wega nĩ tondũ wa cioneki citũ kĩroko kĩa mũthenya wa ũmũthĩ na mweri wa kenda mweri wa kenda ũtũmenyithĩtie thĩinĩ wa wĩtĩkio atĩ nĩ mweri wa kwaũkwo nĩ ruo na mweri wa gũkenera o ta ũrĩa mũtumia ohaga nda na akaigua ruo agĩciara na arĩkia gũciara agakenerera gakĩngĩ twagũthaitha nĩ tondũ wa tha ciaku o ũmwe witũ kĩroko kĩa mũthenya wa ũmũthĩ ũngĩtũhe hinya na ũhoti wa gũciara ngaithe witũ watũciarithia thĩinĩ wa wĩtĩkio kumana na thĩinĩ nĩ tũgũcokia ngatho na tuge wĩ Ngai mwega ndũrĩ weranĩra ũkaga kũhingia ciĩranĩro ciaku nĩ cia gũtũũra no rĩngĩ na rĩngĩ nĩ tũũragia nĩ kinya rĩ ciĩranĩro citũ cikahinga mwathani nĩ tondũ ciĩranĩro ciaku nĩ na ameni ũtwĩrĩte tũkirĩrĩrie na tũkwĩhoke mahinda-inĩ marĩ mothe no rĩngĩ na rĩngĩ nĩ kũritũhaga rĩngĩ na rĩngĩ nĩ tũiguaga guoya rĩngĩ na rĩngĩ ona nĩ tũthanganagia no we Ngai wĩkĩranaga hinya we Ngai ũhotithagia andũ aku we andũ aku arĩa wĩinamũraga hĩndĩ ĩrĩa merekete twagũthaitha kĩroko kĩa mũthenya wa ũmũthĩ nĩ tondũ wa ciugo ciaku iria ũtĩĩte na ũkambararia gũkĩra rĩtwa rĩaku ĩtĩkĩra cihinge thĩinĩ wa mĩtũrĩre itũ thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu Kristo hĩndĩ ĩrĩa mũthikĩrĩria arigĩtwo nĩ wa gwĩka hĩndĩ ĩrĩa akinyĩte thĩinĩ wa papasi yake twagũthaitha nĩ tondũ wa tha ciaku ĩtĩkĩra kwaria ciugo ciaku igũrũ rĩgiĩ mũtũrĩre wake nĩ mũciĩ wake kĩroko kĩa mũthenya wa ũmũthĩ ĩtĩkĩra kwaria ũrio kĩona kĩrathimo nĩ gatagatĩ-inĩ ka mabataro make ĩtĩkĩra kwaria kĩrathimo na ũriũkio thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu Kristo na tondũ wĩ Ngai wĩtha na wĩ Ngai mwĩhokeku na ndũkoragwo na history ya kũhotwo ndũgetĩkĩre andũ aku mahoteke ithe witũ wa matu-inĩ ndũgetĩkĩre andũ aku morwo nĩ hinya ndũgetĩkĩre andũ aku ithe witũ wa matu-inĩ makuĩre werũ-inĩ thĩinĩ wa Kristo Jesu na tondũ wĩ Ngai mwega na wĩ Ngai wa wendo ĩtĩkĩra gũtũnyitĩrĩra hĩndĩ ĩrĩa tũtha ganĩtie hĩndĩ ĩrĩa tũremereirwo o ta ũrĩa wekanĩrire mũrurumo matukũ ma tene ona mũthenya wa ũmũthĩ no ũhote gũtũhe mũrurumo maũndũ-inĩ maitũ thĩinĩ wa Kristo Jesu aya cioneki ciao ciakuire mwathani ũratwĩrire thĩinĩ wa ibuku rĩa Nehemia 2:17 atĩ nĩ ihinda rĩa gwaka rĩngĩ atĩ nĩ ihinda ũgũcokereria rĩngĩ atĩ nĩ ihinda ũkũrũgamia rĩngĩ atĩ nĩ ihinda andũ aku megũciara rĩngĩ na tondũ wĩ Ngai wa kũhingia ĩtĩkĩra gũtuĩke ũguo kumana na nadeni kinya na gokoja kumana na wete kio kinya muturele o fiziko tuturaga oro mudenya etekira gutoya mawira mweru etekira gutugarurira mawira thini wale twale Jesu Kristo na tondu we ni weiguwa na ugacokia twina wete kio na kirigiriro ngoro ine citu ate we ni watuigwa thini wale twale ngai the ngai murio na ngai ho mutheru ni gutwikeguo ni gutwikeguo na ni gutwikeguo ate Jesu Kristo nia higirie purpose na agi na gukigia na mitaratara mirito muno makiria yari tuhire kinya wahusika arya manyitire itemi Jesu agiciarwo mundu gwitwo Mary Mary niakuire kana niari na ihinda iritu muno ria kwerethera mundu uria mari ndugu nake ihinda riu ati nda ni ya roho mutheru tiga ni uria Jesu acokire gukura na uria acokire gutuika mwana wa Ngai na uria akuire na akiriuka ona hindi iyo ambataga kuri andu ta atoma wa mahatha matetikagia ati urathi ucio ni uhingite Ngai witũ arogĩtũteithia tondũ nĩ Ngai mwega na nĩ Ngai mwĩhokeku thĩinĩ wa papasi yaku nĩ gũkũgĩa maũndũ maingĩ marĩ na kĩriga nĩ gũkũgĩa na doubt nĩ gũkũgĩa na maũndũ maingĩ Ngai witũ arogũteithia gũtobora thĩinĩ wa Kristo Jesu nĩ thaa ithatũ nĩ cihanda cia rũcinĩ twambe tũikĩrie tũroge ithaa nĩ tũgũcokereria
1: Vah for you. Now we're giving you a front row seat inside government, inside the cabinet, inside the decision-making committees, inside what's about to happen and when it'll happen, inside the big opportunities, inside the tenders, inside government jobs. Get on the inside track with your free copy of the Tuesday Star, coming with MyGov, the official government paper. Grab your free copy of the Tuesday Star with MyGov, available at Naivas, Chandarana, Quickmart, Carrefour, SGR stations, Huduma centers, post offices countrywide, and online at the-star.co.ke or m-gazetti.com. Get inside, because smart people read the Tuesday Star.
2: Nyadarua County Ode, Japini, North Kinango, Nyakeo, Ni 92.8, Bukena FM, Gaka Ngaitu. Ni Daidatu Nadagike Mwe. Bukena News.
3: You cannot use the rule of law to protect criminals and characters who are exploiting our citizens and our country.
4: Hakuna mwekezaji ambaye anaweza kuleta mradi wake katika nchi ambayo anaweza amka siku moja na rais amwambie kwake ndugu. Haiwezekani.
2: Maya ni mohoro magu Kenya FM.
5: Mũtongoria wa bũrũri William Ruto nĩ araumagarire hwaĩ-inĩ waira erekeire mũciĩ-inĩ wa New York bũrũri-inĩ wa Amerika kũrũgamĩrĩra bũrũri kĩgomano-inĩ kĩa 81 kĩa ngwatanĩro ya mabũrũri ma thĩ nĩkĩo UN General Assembly kana UNGA kũhĩtũkĩra ndũmĩrĩri mwaria wa thingira wairegi Hussein Mohamed oigĩte Kenya ĩkũhũthĩra kĩgomano kĩu kũhinyĩrĩria bata wa kũhingũra mĩeke ya ũigithia wa bũrũri kũhingũra mĩeke ya bũrũri na gĩtarũ kwamũkĩra kĩgĩna gĩa kwĩyaka na kũhinyĩrĩria itemi rĩa Afrika harĩ gũtwarithia agenda ya ũthii wa na mbere wa thĩ kũhĩtũkĩra tekinoronjĩ hĩndĩ ya gũikarwo wa president bũrũri-inĩ ũcio no agũtũngana na atongoria angĩ a mabũrũri hamwe na honge itiganĩte harĩa agwĩkĩranĩra irore cia kũmatia ũnyitanĩri gatagatĩ-inĩ ga Kenya na mabũrũri oro ũndũ ũmwe na honge itiganĩte Senator wa kaunti ya Vihiga Godfrey Ototi nyokereere mutongoria wa bũrũri William Ruto rĩu akienda etheme kuga atĩ atongoria a mũng'ethanĩro nĩ mararũgamĩrĩrwo kĩmbeca na ithenya-inĩ rĩu arongoririe kũhingia ciĩranĩro iria erĩire a Kenya Ototi atĩanĩirie ndũmĩrĩri atĩ mũrengo wa Linda Mwananchi nĩ ũkoretwo ũkĩrũgamĩrĩrwo kĩmbeca nĩ ũrĩa warĩ president Uhuru Kenyatta akiuga thirikari ya Kenya Kwanza nĩ yagĩte agenda na agenda yayo rĩu no kũhahithia mũingĩ na ndũmĩrĩri cia maheni.
6: Ati unatuambia Uhuru Kenyatta ati ndiye ana support upinzani. Sisi hatuhitaji pesa kufanya mkutano yoyote. Wananchi wenyewe wanakuja. Ile pesa tunahitaji ni public address system kama hii.
5: Minister wa gituri wa dhini wa furori Kipchoge Murkomen eraniria tethiri kari nirata shokia makinya mafata hari kuhukia shiko nyigesha weshi waka huwa kaunte ni anjire. Murkomen akiarele kaunte ineyo oyete maofitha adhiri kari ne mararu tithania wera natogori ya amato rahani guoko gitira factories ya kahua. Nwarutete mukana murorokore modu orea ure na medhu guda mako uthira adhagora wa igoro wa kahua kuyotogia na jiretari ya kewado. Akiuga nyago tashokiro ikinyare hiyo ya kewado.
7: Shida kubwa yenye tuko nayo ya mambo ya insecurity kwa Mount Kenya region ni kwa sababu watu wanataka kuiba kahawa, na watu hawezi kuiba kitu yenye haina faida. Policies yenye imefanywa na serikali ndio imefanya mambo ya ukulima ikuje mbele.
5: Auraniri agutetera ihotoshia omodo huku kauntini ya Nairobi ni marutete mokana wagukaruruga na mothe wa rucio makinyiriria kurekeririo kwa mutongoria wa mung'ethaniro bururi-ini wa Uganda niwe Kizza Besigye. Besigye anyitirwo migwate huku Nairobi mweri-ini wa November mwaka wa 2024 na thutha-ini agicoka kuonekana bururi-ini wa Uganda kuria acokire guthitangirwo igoti-ini ria biruru na mahitia maguthugunda kugarura thirikari icaguritwo ni muingi. Ahura nidia ya makomitheti onyamarani ya wateti auregani dhini wakitorokia Afrika ya iradhiro ruma kieda dhirikari Uganda edherie orea moteti osho atu adilo forolini osho dhuda wako nyito mikuwate.
8: Tumetangaza ni kwa sababu serikali yetu hapa Kenya imekataa kutujibu ile mambo yenye tulewa pelekea ya Besigye. Siku ya Jumatatu tutakutana pale kwa ofisi ya rais atuambie mbona Besigye anashikwa kwa hii mchanga yetu hapa Kenya na anabdaktiwa na peleko huko.
5: Mbunge wa gishiko kia Huiswero Christopher Aseka ndia dhikatete families ireshi karaga kuina hugururu indi shiro iru wa yara kudhamira kondukuriga iguru murekirainu wa buraya muniko ire itanyo togo kufururine. Aseka adhikatete mwige kutashukia makinya mate ne mawe hadiriria pere ya buraya iyo idhada neteru akira nirate dhirikari nidadu kitania wera na hogitika netesha ohono kanyani kukoga ashiridia uwe hadiriria.
9: For the last 40 years, hakuna mvua imenyesha mingi kama ile inakuja. Wale watu wa karibu na mto yetu ya Etsava, River Yala hii, tafadhali kama karibu na mto uanze kuhama kuja juu.
5: Na mashoni mohoro idhini rere, tinapere na kuthikiriria Gukena FM.

área, kitu wewe tu rising artist, rising artist leo tubo tokoro na kamiri kene doa mao ndongo urani tutoeza kuwa na yeye na natuwa kia mukira nyebosu ya kihaha tutamutafuta siku ingine wa mukira nyebosu ya kamiri kene haha mwudi niwe tuma tokoro na kihaha before then before tuwa mukirete ila alini tuwa mukira nyebosu ya aini ya liyama haro kanajirajega ya hao ndiyo tunapokea no before then neketobe tuhige draw wanza tufunge draw tuhige draw na nisiadhie zimeenda siadhie na 019 ndio amebeba 110 11 na kuligiti beriri na 0720 kaligi na 11 siadhie na mirongo mugwaja mirongo etano 04 koro ai kiyu konasio na abaa kuirigitie na 002 sina kina wakoro wake dhine shirigi giri mirogo etatu na hivyo ndiyo kameenda hivyo congratulations to you tuanyo kena regu dhine wa drew ya idhariri na tuina dagika sigana mirogo ere na kidugwa o dagika ena otani ya tatu ashiri giri kumina emwe no oge igira maita meri dhine wa dagikeo uko mwakira shiri kumina keda dhine wa idhariri dhino wa idhariri dina atano ma watano mwamu kila shugi giri mirogo etano wanyo wataingia mara nne kuenda juu 4 times kuenda juu nishili giri egenegi nishili giri 50,000 watano mwadoku igira maitamana kudhi na higoro dhine wa draw eno lehidi tuwabiriria o dagika watatu agiri kumina emwe no giyota kuigira dhine wa dagike emwe maitameri wabu kresi gigiri kumina keda wadhime yaku na negu elie umothe doka igwe na wasi wasi yate wana yaku ilashiri gi 50 kana 51 kana 55 kana 49 usikuwe na wasi wasi ingia hapo igira hawuguo isawa ana kuna shiki 50 55 51 50 anasiga na haipiti 55 usikuwa na wasiwasi ingia haya tuwe dakika 12 liu dakika 12 hakuna mtu wabe ingia da tatu asio dakika 12 asio mahiyo kena shiki giri kuminemwe na gikoruo niyo kwa takuigira maitamerithi ni wa dakika yo emwe unapokea zikiwa 19,000 mwono kuigira maitamana kodhi na igoro dhini wa adru ino alamu kila shiki giri eginegi shiki giri mirogo etano niko na 5 of you enyo watafika hapo mara nne mwono kura tigiti inya enyi itira tigiti inya oguo 5 of you drago na gari ya shiki giri mirogo etano kuma kwa soko chapa ndiyo tumeanza sasa dakika ya 12 fule dakika 12 kuri mundu aria bahati abaya kuirigetie na 15 osio noe waigira dakika 12 na ina shilingi 10,000 ameingia peke yake kwa hivyo tiri mundu makoro makiurania nake kindu hau hakuna mtu ameulizana na hapo ogwo ri akoro aikio era ogwo ari wike amechukua kiwa afo peke yake tatu tili mwudu makoro makiurani na kiyo duhau star 602 hash tudeka adhatini dakika adhatini nataka watatu agiri kumina emwe na ugeota kujigila dhini wa dakika adhatini maita meri nishugi giri kumina keda uku mera nasio wa adhimu haku jihari uhura gira adhimu ure star 602 hash ni star 602 hash keu kere dhine wa boxi wa shagura ni uke mukere mpesa ine aku wari kiogwa wari mukimaliza hivo wari kiogwa wetu ni message yaku na wakuro igirete dhine wadagi keo kama utakuwa peke yako wego tili mudu murora niyo naka kedu unachukua uradhi woete tu dakika ya 14 aya atatua giri kumina emwe igira lita emwe waigira maita mele dhino wadagi kewe emwe shigi giri kumina keda uradhimu yaku di hari uhura gira adhimu uhure star 602 hash ikuro ere box idha adatu
cagura ĩmwe ĩkwĩra wĩkĩre pini yaku, ĩkĩra wĩkĩra pini yaku, amũkĩra kĩu kĩrĩ thĩinĩ wa box ĩyo wacagũra. Tuko ndagĩka 15, tũrĩ ndagĩka 15 rĩu, ndagĩka 15 nĩ nani wanaingia hapo ndagĩka ya 15? Ndagĩka 15 rĩ, now ũraingĩra hau *602# ndagĩka ya 15, ndagĩka 15 atatũ angiri ikũmi na ĩmwe, ndagĩka ya 15 atatũ angiri ikũmi na ĩmwe, ndagĩka ya 15 atatũ angiri ikũmi na ĩmwe. Na wahota kũingĩra thĩinĩ wa ndagĩka ĩyo maita merĩ ũrathiĩ nginya ngiri 19,000. Aririkana mũndũ kũingĩra maita mana gũtakũmakania wĩ ndagĩka ĩrĩkũ, no ũingĩre ndagĩka ngũrani, bora umeingia mara nne ciringi ngiri 50 hari 5 of you munaenda nazo. Haya, *602# *602# ni *602#. Tukĩaragia ũguo kũrĩ mũndũ wahiũka na ciringi ngiri ikũmi na igĩrĩ, mũndũ wahiũka na ciringi ngiri mũgwanja na magana merĩ ma 70, kũrĩ mũndũ wahiũka na magana matandatũ ma inya, kuna mtu ameenda na 103, kuna mtu ameenda na 5,500. Aya ni ara marathiĩ na mbere na kũthiĩ makĩhingũragĩra boxi. Unafungua boxi unapata kilicho ndani, unajipangia hapo. No rĩu ulimenya atĩ ona ũgĩcaragia boxi ĩyo rĩ, ũkĩtafuta hiyo box, no wĩkora na ciringi ngiri ikũmi na ĩmwe, no wĩkora na ciringi ngiri ikũmi na ĩmwe, no wĩkora na ciringi ngiri ikũmi na kenda, no wĩkora na ciringi ngiri ikũmi na ke ngiri ikũmi na kenda. Koguo rĩ, tũrĩ ndagĩka ya 16, tũko ndagĩka ya 16. Ithaa rĩrĩ ũguo nĩguo rĩtariĩ, o ndagĩka ndĩna atatũ maramũkĩra ciringi ngiri ikũmi na ĩmwe kũingĩra hau ũguo. Na ũngĩhota kũingĩra thĩinĩ wa ndagĩka ĩyo ĩmwe maita merĩ, ũngĩhota kũingĩra thĩinĩ wa ndagĩka ĩyo maita merĩ nĩ ciringi ngiri ikũmi na kenda. *602# ni *602#. Ihenyerea guoko gwaku rĩ, nĩruo rũrakorwo gũteithĩrĩria ũkorwo ũingĩrĩte maita merĩ thĩinĩ wa ndagĩka ĩmwe. Koguo rĩ, piga hesabu yako vizuri, tahũra ithabu rĩaku wega, wone no ũhote kũingĩra maita merĩ thĩinĩ wa ndagĩka ĩmwe. Na ũguo nĩguo gwĩkora na 19,000. Ndagĩka moja ũkĩingia mara mbili ũraingĩra thĩinĩ wa ciringi ngiri ikũmi na kenda. *602#. Kila dakika atatu angiri ikũmi na ĩmwe waingĩra maita merĩ thĩinĩ wa ndagĩka ĩyo aingĩra thĩinĩ wa ciringi ngiri ginengi ngiri ikũmi na kenda. *602#.

FM Rubatom. Yes, dakika ni mirongo itatu, dakika mirongo itatu. Dakika ine oguo naika ririkana o dakika o dakika ina otania toto wa ngiri ikumi na ĩmwe na ikumi na kenda wana waingira magita meri thĩinĩ wa dagĩka ĩyo ĩmwe na ũndũ ũgwĩtwo Pius thĩinĩ wa dagĩka 25 ameingia peke yake na ameweza kuingia maita meri thĩinĩ wa dagĩka ĩyo ũcio na ngiri ikumi na kenda na gũtirĩ mũndũ ũngĩ waingĩra thĩinĩ wa dagĩka ĩyo ũndũ ũgwĩtwo George ameingia dagĩka 26 congratulations to you waingĩra rita rĩmwe we na watũngana na ikũmi na ĩmwe rogetwo Sylvester ka 27 waingĩra hau ũguo we wike congratulations to you rogetwo Margaret na Joanna mwaingĩra dagĩka 28 mũrĩ inyuerĩ nyinyi ni ikũmi na moja kũmi na moja kũguo wagatatũ ndanakorwo akĩingĩra hau haya no kĩa mũndũ no kĩa mũndũ kĩa mũndũ no kĩa mũndũ reke tũingĩre thĩinĩ wa ndagĩka ya 32 tũĩ ndagĩka tũndagĩka thatwanu ndagĩka thatwanu atatũ acingi ngiri ikũmi na ĩmwe ingĩra rita rĩmwe ririkana box ĩrĩa ũcagũra gatagatĩ ka 1 and 6 ũnachagua 1 and 6 wa thimũ yaku thiĩ harĩa ũhũragĩra thimũ hũra *602# *602# nĩ *602# *602# *602#.